Mana gadi ya kahai weh, ai do wat ka weh, nana gana hoda donsa. E to gadi ni te yu dari wa asanta, ne ona sa hlo wan za de, ne do we na ta, ra we ro ta de bodde no hoda donsa ke. No gadi e to ne no un ti de boda asa, nana ungwe suwa, da i tina hoda ado, nana zini hade yu ki yat de gen has. Ne gadi e to na yu to hage, nana gwa ni go ona. Nene oni, da i tina hoda ado, zini un yu gora si ta gonsa rakwa. Nene ye ti ni sta johon jade. Nungri jina hori ye kotka waha jay. E tu gadi ne etnue